0: Rasamung to chung khana lai kya. Belai kheno khana tokha. Te binia gulo sung Angela ni khuk tui kok tang khana lai yana.
1: Ani bumung Angela de Burma ang tabu kaisa kok tang sanai. Ani kok tang ni bumung unkha rangchak ni ha. O rangchak ni hao le naithok faikadu. O rangchak ni hao le tongthok faikadu. Fai di chalai rok fai widi. Fai di baya rok fai widi. Chini o hao naithok tu bunani. Fai di kok baksa ngdi. Fai di chalai rok fai widi. Fai di baya rok fai widi. Chini o hao tongthok tu bunani. Fai di fan baksa ngdi. Hapung botongo, hatai botongo. Chini o naithok hao le. Kufang bo hamo, maifang bo hamo. Chini orang chak hao. Ani koktang orono baika.
0: Koktani yagulo, haino hai. Te koroksa ti pang. Bini kukti bahano. Koktang kanalayana.
2: Ani bumung ti pang deorma. Ani koktang kai wansuk di. Asu song kailang ma kumrok. Bom motom tong po. Gila bumani kuhu kuhu korong. Bukbo pungui tongko. Toka pungmani ka ka korang. Bukbo knawi tongko. Ani kok borok asuk knatok. Ekuning deng no. Oing kiliwe amar sabna. Sabjaik dang no.